na kai se ye wo sardines any tuna sabri ya niema bua ye denden di awoto a entun enura mi se me koto niema mi nu mi wura shop mi mo shop ni di mi pie na fe mani mu asesa ehwa na mi sa fe frɛ mi no se masa edwa no wadi bi ye wate o di se me bua bi se mi sa fe se me bua na way a opportunity that doesn't happen.